shape ma misisi ya like ba misisi ya so onyankopon sha sa wo share na like bi yen share fanko your status yen fanko your WhatsApp na fa bi to time la me pa choni die mu mo mo TV ni so na any die ni on brasi mu oni e bom pa di bia na sisi bia yen how e person ye active one pa body mu on se bible se bia benu ana ba sa bi share wa dwini krom no na onyankopon sa na ntie nyina yen share bi ye de mai nuanam asori bia ye call ye de to platform no so ye invite ye nuanam omo omo wa dwuma mu omo ye ne enu da na jobe sa yi na mami bi e chro me e wo risk course o se risk course o mana omo ton ade no se nipa e bom pa ye commander mon ne nyasom ketwa na omo pese omo ekoje community ayini bi no e wo information center no nche se omo ton ade o so mo sora o ma che no na ne ba ai nche se sisi ame no kase nyina omo tie no se your money go ahead na o pepe missing ntia ma go ahead yes man nyina no mo mo bo mo keji tia ma